0: Guy.
1: Vamos allá.
2: Pumunta ako na nakarating ako dito sa Barcelona, gawa ng aking mga magulang or petition.
3: Go!

0: Fugai.
1: Vamos allá. Un malo se
2: tiene. Pumunta ako na nakarating ako dito sa Barcelona, gawa ng aking mga magulang or petition. Go!